0: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako nga ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
4: Yeah. Sometimes the hardest thing to do is

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Pig.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Oh, he feels much better.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.

Now we, the ambassador, Omarion. Dig that, homeboy.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay? O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: kulang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power
1: Trio. Yan, magandang araw pong muli sa lahat ng mga nakikinig po ngayon at syempre sa laging nagaantabay sa ating radio program, HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So ako pong muli, Manilyn Gao po, ang Health Consultant Naturopathic Practitioner na ang misyon ay maipaabot po sa inyo ang bisa at galing ng ating HCI products, lalong-lalo na po ang ating Power Trio. So tayo po ay napapakinggan dito po sa lalawigan ng Oriental Mindoro, lalong-lalo na po sa bayan ng Bako, sa bayan ng Calapan, Nauhan, San Teodoro, at maging dyan po sa bayan ng Puerto Galera, maging dyan po sa bayan ng Bungabong, Bansud, Gloria, at syempre saan mang pong lugar na abot ang ating radio program. So samahan nyo po akong muli sa ating 30 minutes na radio program kung saan inyo pong napapakinggan ang mga totoong kuwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. Kaya po sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, kung kayo po ay may mga iniindang mga karamdaman, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, o kahit po buntis na may mga iniindang mga karamdaman o madaming maintenance na gamot na gustong makagraduate sa kanilang mga maintenance, o kahit po yung mga due for operation na, ay maaari pa rin pong gumamit, matulungan at maisalba ng ating Power Trio. Susubukan ng mapatunayan. Siyempre, sa may mga katanungan ay maaari nyo po akong i-text or tawagan sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin siyempre ang iyong mga katanungan at malaman din po natin kung hanggang saan nakakaabot ang ating radio program. At siyempre po, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang isang totoong kuwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
2: So ayan, magandang umaga po. Nandito po tayo ngayon sa CMD office ko, Lasi Antique. At maagang maaga, bibili si Sir ng CMD at ang ating CBF. Kasi ito si Sir ay meron siyang karamdaman dati. So matanong po natin, ano po yung pangalan niyo, Sir?
3: Leo Bihildo Andico.
2: Leo?
3: Leo Bihildo Andico.
2: Taga saan po kayo, Sir?
3: Abiera, Sebastian Antique.
2: Abiera, Sebastian Antique. So ikwento niyo, Sir, ano po yung karamdaman niyo dati, Sir?
3: Dati po, yung naramdaman ko, palaging nahilo yung ulo ko. Tapos, baliwala lang sa akin kasi parang ano lang daw, parang normal lang daw yung ano ko. Tapos, napacheck up ako sa ano, sa kalibo, sa may...
2: Sige, Sir.
3: Sa kalibo. Tapos sabi ng doktor, hindi man daw, sabi na baka sa ano, sa mata. Hindi raw, ang sabi na... Ang sabi ng doktor na
2: ina-check upan mo
3: na mapa ano ako mapa blood came tapos ayan daw tumataas yung blood sugar ko at saka tumataas yung blood pressure ko. Tapos nirsilahan ako ng doktor na panggamot sa ano
2: sugar at sugar. Blood pressure.
3: Oh, sa blood pressure.
2: So anong nangyari, Sir, nung ininom mo, may pagbabago po ba?
3: Tapos mga after 1 month nagfollow up blood chem ako. Tapos normal na daw yung ano ko, yung blood sugar, pero hindi masyado ano, naramdaman ko pa rin na parang nahilo ako.
2: Nahilo pa rin.
3: Tapos narinig ko sa radyo na kay Sir Marvin Gaupo na mas maganda raw yung ano, try lang yung ano, CMD at saka CBF. Yung Power Trio.
2: Power Trio.
3: So, pumunta ako sa klase, bumili ako.
2: Dito sa opisina, Sir?
3: Dito. Tatlong beses na ako bumili nito ngayon.
2: Ngayon,
3: Tapos, pag third ano ko, blood came, Normal daw at wala nang naramdaman yung ano ko,
2: yung katawan mo.
3: Yo.
2: So, ano po yung masasabi mo sir sa ano sa paggamit niyo ng Power Trio, lalong-lalo na yung ating CMD? Dahil kayo dati ay sabi mo lagi kayong nahihilo at tumataas lagi ang blood sugar. So, ano yung feeling na nakagamit po kayo, yung na-experience nyo nung nakagamit kayo ng ating CMD?
3: So, ngayon, parang nabalik na sa normal yung dati kong ano?
2: Lakas.
3: Lakas, so.
2: Tapos, ang pagpatingin mo, okay na siya?
3: Wala na talaga.
2: So, sir, sa mga nakikinig sa atin dito sa Antique, kasi mapapakinggan tayo sa radyo, doon sa may mga karamdaman na katulad mo rin na mataas ang blood pressure at laging tumataas ang blood sugar, pero kahit na may iniinom na mga maintenance o gamot, ay walang pagbabago, katulad nyo, sir, di ba? So, ano yung masasabi nyo sa kanila para matry din yung ating Power Trio?
3: Siguro, ang masasabi ko lang sa... katulad ko na may karamdaman, lalo na sa ano, naka-stroke
2: or sa mga matataas mga, ang sugar,
3: taas ang sugar, wag po kayong
2: magdalawang
3: isip na subukan yung product ng CMD, kasi mas maganda ito.
2: Epektibo
3: sa katawan. Katulad sa aking naramdaman, nawala na lahat yung naramdaman ko.
2: Okay, napakaganda ng testimony ni sir. Kuhanin ko po ulit sir yung pangalan nyo at taga saan po kayo?
3: Leo Wihildo Andico, Abiera Sebastian Tiki.
2: Abiera Sebastian Tiki, maraming salamat sir.
3: Thank you.
1: Yan, atin pong napakinggan ang isa na naman pong totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So meron pa po tayo dito, isang totoong kwento pa at pakinggan pa po natin. So dyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik.
4: Good afternoon po. Ano nga po sir ang pangalan ninyo?
3: Si Vicente Aragona.
4: Vicente Aragona po. Kayo po ay isang chief of police po kayo, no?
3: Opo, chief of police ng Kawayan Municipal Police Station, Masbate.
4: Okay, siya po ay isang magiting na chief of police po sa Kawayan, no? So, sir, ano po? Bali po, ano po yung experience nyo sa CMD? Bakit naman po kayo gumamit? Ano po ba yung mga health problem nyo po before kayo gumamit ng CMD?
3: Dati may kun ako na may stomach discomfort. Minsan sumasakit yung tiyan ko at saka advice ng doktor sa akin kung daw. This is a 50 ulcer. So marami na akong iniinom ng mga gamot sa about 50 ulcer. Pero napatyagan ko na wala rin epekto. Pero nung gumamit ako ng CMD, I feel good with the CMD. At sa ngayon, regular user ako ng CMD.
4: Okay sir, yung discomfort nyo po na yon, mga ilang taon na po ba nga nararamdaman nyo po yon?
3: Matagal na ito, almost 5 years na.
4: 5 years na po, so in 5 years time po sir, kailan lang po ba kayo gumamit ng CMD?
3: Almost 2 years na, pero hindi naman permanente. Pag okay na yung pakiramdam ko, uminto naman ako paggamit. May komisya naman, pag binalikan ako na sumasakit yung sikmura ko, gumagamit naman ang CMD. Pero maganda itong CMD talaga, maganda.
4: Okay sir, kasi dapat tuloy-tuloy po ang paggamit talaga ng mga minerals. Okay, so ano po napansin niyo po sir, maliban po doon sa sakit na natulungan po sa inyo ng CMD, sa inyo pong stress, ano po yung naramdaman nyo?
3: Ayun lang po, itong sa rinareklamo ko nga, itong sa ano lang, sa tiyan ko, sa tiyan lang, sa tiyan.
4: Okay, kasi sir, magiting nga po itong polis, kaya okay naman ang tingin ko sa kanya, siya ay magiting nga po, ano? So sa inyo pong family, sir, sino pa po yung gumagamit ng CMD?
3: Yung asawa ko at saka yung panganay naming anak.
4: Okay, yung panganay mo pong anak, kanina nabanggit mo po, ano pa yung kanyang health problem before po siya gumamit ng CMD?
3: May non-toxic goiter siya. Uh-huh. So nag-alternative medicine siya. Ito ngayon ang ginagamit niya, CMD. At saka rin nag-introduce ng CMD sa akon at saka kay Mrs.
4: Yung kanya po bang goiter, sir, malaki na po ba?
3: Wala na. Okay. Natunaw na.
4: Pero noon sir, before gumamit ng CMD, mga gaano na po kalaki o kaliit po yung kanyang goiter?
3: Medyo malaki na at saka job for surgery na siya noon. Pero nung mag-alternative medicine siya, ito nga, gumagamit siya ng CMD, nawala na.
5: Wala na siya, ma'am. Wala na talaga.
4: Okay, so ang ganda po, ano, imagine na safe po yung gagastusin for operation. Sir, alam niyo po ba sana kung magkano hiningi sa operation?
5: Ah, alam mo naman, pag operation, malaki yan eh. 10,000.
4: 10,000.
5: 10,000,
4: oh. So, na-save po ng CMD po. Pero, alam niyo po ba kung gaano siya katagal gumamit ng CMD before mo nawala po yung bukol niya?
5: Hindi ko lang masyado matandaan, hindi ko lang masyado malala kung mga ilang years siya nagamit ng CMD. Pero, matagal na, matagal na.
4: So, ngayon, wala na po talaga siyang goiter?
5: Yes, wala na, wala na. Dahil na dati, nakasalang na siya sa kuan, sa operating room. Pero nung pag-examine sa kanya, medyo for operation siya at that time, at that day, at that time, wala na. Wala na, kaya hindi natuloy yung operation.
4: Okay, siguro nagulat sir yung doktor, ano? Dahil wala na yung ooperahin niya.
5: Oo, siguro nga. Milagro eh. Milagro because of CMD.
4: Okay. Sir, how about your wife naman po? Ano? Ano naman po yung health problem ng asawa niyo?
5: Dating asawa ko, na-laser siya dahil may kidney stone. At saka, nung a year after, nagbumalik yung kidney stone siya dahil nagpa-check up kami sa Manila, may kidney stone siya. Tapos, advice sa kanya na for operation. Pero hindi siya nagpa-opera, gumamit naman siya ng CMD. Ngayon, okay siya sa CMD at magaling na.
4: Magaling na rin.
5: Magaling na sa CMD, ha?
4: Okay, sir. Napakaganda po ng ginawa ng produktong CMD sa family po ninyo. So, ngayon, sir, marami pong nakikinig sa interview ng ito. Mapapakinggan po ito sa buong Masbate po. So, sa mga listener po natin na nakikinig sa mga oras na ito, ano po ang masasabi po ninyo?
5: Sa mga may kuwan dyan, may mga ginabatyag sa lawas, ina-introduce ko sa inyo na mag-alternative medicine kamo. Gumamit ng CMD at ako ang I am the living witness sa CMD.
4: Okay. So, ilang taon na nga po kayo, sir?
5: Medyo bata pa rin ako. I'm 52 years old.
4: Okay, 52 years old si sir. Pero kung mapapansin nyo, ay kung makikita nyo lang si sir ngayon, isa siya magiting talagang pulis. Okay, so marami pong salamat sir po sa napakagandang interview po ngayong hapon na ito po sir.
5: Okay.
1: Ayan, atin pong napakinggan ang dalawang totoong kwento ng kagalingan sa paggamit ng ating Power Trio. So ang ating unang testimony ay tumataas ang blood pressure at tumataas din po ang blood sugar. At ang ating pangalawang testimony naman ay meron pong peptic ulcer at yung kanyang anak ay meron pong goiter. So kung mapapansin po ninyo, ang ating power trio ay pwedeng-pwede po sa kahit anong mga karamdaman tulad po ng nabanggit kanina. So kung kayo po na mga nakikinig po ngayon ay may mga iniindang mga karamdaman tulad po nila na tumataas po ang blood pressure at tumataas ang blood sugar, meron pong peptic ulcer at meron pong goiter, subukan po ninyo ang ating power trio. Napakalaking tulong. At kung kayo po na mga nakikinig po ngayon ay merong mga allergies, may aneurysm, appendicitis o kahit po yung asthma or like may body pains, hindi makatulog, may fatty liver, laging constipated o hindi matunawan, nag-undergo po kayo ng depresyon o kahit po doon sa mga bumababa ang platelet count, lalo na po doon sa mga na-dengue. So, napakalaking tulong ng ating power trio. Pwede din po siya doon sa mga epileptic, may mga fatigue, may na-food poison, o kahit po doon sa mga may prostate enlargement, may impotency, may infertility, may mga inflammations, hindi po makatulog, meron pong leukemia, may anemia, o kahit po may lupus, meningitis, pwedeng-pwede po ang ating power trio. At kahit po doon sa merong mga myoma, may mga hormonal imbalance, may mga dysmenorrhea, or irregular po ang menstruation, may sinusitis, at kahit po sa mga may tonsillitis o meron pong UTI, meron pong tuberculosis at marami pa pong klase ng sakit, ay maaari pong matulungan ng ating power trio. So kung kayo po tumataas po ang bad cholesterol, mataas ang uric acid, or bumababa naman po ang good cholesterol, malapot ang dugo, napakalaking tulong ng ating power trio sa mga ganong mga karamdaman. So bumisita po sa Alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar para mas mag-guide po namin kayo. At syempre kung kayo naman po ay hindi pa alam ang estado ng inyong mga kalusugan, bumisita po sa alinmang CMD Center na malapit po sa inyong lugar at samantalahin ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. So andyan po ang ating CMD Center Calapan, CMD Center Pinamalayan, CMD Center Bungabong at CMD Center Rojas Oriental Mindoro. So kung kayo po ay mga tagabayan ng Bacoor, San Teodoro, Puerto Galera, sa bayan po ng Nauhan at Victoria at mga taga Calapan, maaari po kayong magsadya sa ating CMD Center Calapan. At kung kayo naman po ay mga tagabayan ng Socorro, tagabayan po ng Pola, tagabayan ng Gloria at tagabayan po ng Pinamalayan, ay maaari po kayong magsadya sa CMD Center Pinamalayan. At kung kayo naman ay mga tagabayan po ng Bansod, mga tagabayan po ng Bungabong, ay meron din po tayong CMD Center Bungabong. At kung kayo naman ay mga tagabayan po ng Bulalakaw, Mansalay, at mga taga Rojas Oriental Mindoro, ay meron din po tayong CMD Center Rojas Oriental Mindoro para po mag-cater po sa inyo. So meron po silang mga free health consultation day. So ito po ay i-take down notes po ninyo ang ating mga free health consultation day. So ang ating CMD Center Calapan ay tumatanggap po ng libreng health consultation tuwing araw ng Huwebes. At kung kayo naman po ay mga taga Pinamalayan, ang CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Miyerkules. At kung kayo po ay mga taga bayan ng Bungabong, ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw naman po ng Lunes. At sa mga taga Rojas, ang CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Sabado. So ito po na mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro ay mag-i-start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ito po ay first come, first serve basis. Kaya mas maganda pong maaga po kayong makapunta kasi may mga times po talagang pila. So kailangan nyo pong magantay at pumila. Ito po yung pagkakataon po ninyo para makatipid syempre kasi ito po ay libre. At the same time, malaman po ang estado ng inyong mga kalusugan. Kung kayo po ay may mga iniindang mga karamdaman, lalo na po kung matagal nyo na po yan nararamdaman, huwag na pong antayin na lumala nang lumala ang inyong mga karamdaman. Bumisita po agad sa kanilang mga free health consultation day sa bawat CMD Center around Oriental Mindoro. At baka ito na po ang maging susi sa pagbuti ng inyong mga kalusugan. So bumisita po at syempre samantalahin ang kanilang mga free health consultation day. Ito po ang ating mga CMD Center address na maaari nyo pong mapuntahan around Oriental Mindoro. So ang CMD Center Calapan ay matatagpuan sa ground floor Palmero Building, JB Rizal Street, Barangay Tawiran, Calapan City, Oriental Mindoro, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi ng Motolite, Tawiran. At CMD Center Pinamalayan, located at District 4, Santa Rita, Pinamalayan, Oriental Mindoro, tapat ng Peaceful and Mahar Funeral Service. CMD Center Bungabong, located at BB1, Bagong Bayan 1, Bungabong, Oriental Mindoro, tabi ng Venture Motorcycle Dealer. At CMD Center Rojas, located at Sityo Lumboy, Barangay Paklasan, Rojas, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa bagong Kapitolyo ng Rojas. So bukas po ang ating mga CMD Center around Oriental Mindoro, Lunes hanggang Sabado. Start po ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. So start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ulitin ko po ulit ang mga libreng health consultation. So ang CMD Center Calapan ay tumatanggap po ng libreng health consultation tuwing araw ng Huwebes. At CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Miyerkules. At ang CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Lunes. At ang CMD Center Rojas ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Sabado. So start po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon at first come, first serve basis. o ay magandang pagkakataon para po doon sa mga taong may mga iniindang mga karamdaman at tinitiis na lamang at hindi pa nagpapa-health konsulta. So mas maganda pong makapunta po kayo dahil ito po ay libre. So bumisita lamang po sa mga nasabing address ng ating mga CMD Center around Oriental Mindoro. At syempre sa may mga katanungan ay maaari nyo rin naman po akong i-text at tawagan sa aking numero sa 0912-971-4306, 0912-971-4306. So i-text lamang po ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo. So sa mga nagtatanong po kung ano po ba si Power Trio. So ang ating Power Trio po ay binubuo ng tatlong produkto ni Health Code International. So andyan po yung ating CMD, ang ating CBF at yung ating CBJ, yung ating Cell Bio Juice. So ito pong tatlong produkto, mabisa po siya sa kahit anong mga karamdaman tulad po ng mga nagpapatutuo po dito sa ating programa. So ang ating CMD, ito po ay liquid. Maaari nyo po itong ihalo sa tubig, sa juice, sa katas ng prutas, kahit po sa Milo o sa gatas, pwede nyo pong ilahok ang ating CMD sa internal use. So, kailangan nyo lang po itong i-intake. Pero, pwede din po siyang gamitin external use. So, pwede po siyang ipahid direkta sa mga masakit, makate, may bukol, mangalay, or manhid na parte ng katawan. So, yun po yung external use. At kung kayo po ay nakakaramdam na tumataas ang inyong mga blood pressure or naninikip ang dibdib, maaari nyo pong ipatak sa ilalim ng inyong mga dila ang 3 to 4 drops ng pure CMD. So ito po ay first aid para makaluwag ang paghinga kung kayo po ay may paninikip ng dibdib. At first aid din po kung kayo po ay tumataas naman ang blood pressure. At pangalawang product po na Health Code International ay ang ating CBF o yung tinatawag na Cell Bio Food. So ito po ay malaking tulong para po doon sa mga tumataas ang blood sugar or bumababa ang blood sugar. At nakakatulong din po ito sa may mga problema sa ugat at sa mga muscles kung kayo po ay mga na-stroke or kung kayo naman po ay mga nagiging makakalimutin at may mga bukol sa loob ng katawan, may mga hormonal imbalance, may mga dysmenorrhea. So malaking tulong po ang ating Cell Bio Food. Kung kayo po ay mababa ang hemoglobin or mga anemic or mababa ang platelet count, malaking tulong po ang ating Cell Bio Food. Pangatlong product na kasama sa ating Power Trio ay ang ating CBJ o tinatawag na Cell Bio Juice. Kung kayo naman po ay mga pabalik-balik ang lagnat, mabilis kapitan ng ubo at sipon at may mga infection, pabalik-balik na infection or may asthma, may problema sa baga, pampalakas ng immune system, napakalaking tulong naman po ng ating Cell Bio Juice. At kahit po doon sa mga tumataas ang BP, napakalaking tulong po ng ating Cell Bio Juice. Itimpla nyo lang po siya sa isang basong maligamgam na tubig at haluan nyo po ng mga 20 drops ng CMD, mabilis po makapagpababa ng blood pressure. Doon po sa mga taong tumataas ang BP o mga nahihilo dahil mataas ang BP, subukan nyo pong timplahin ang ating Cell Bio Juice sa isang basong maligamgam na tubig at haluan nyo po ng 20 to 30 na patak ng CMD. So inumin nyo po iyan pag kayo po ay tumataas ang blood pressure. At pang-apat po na products ng Health Code International ay ang ating CRJ o tinatawag na Cell Restore Juice. So ito naman po ay pwedeng-pwede o napakalaking tulong doon sa may mga problema tulad ng fatty liver, mataas po ang cholesterol, may mga gallstones, gusto pong mag-cleanse. Yung halimbawa po kayo po ay pumunta sa party o sunod-sunod ang party at madami pong nakakain pero gusto po ninyong mag-detox or mag-cleanse ng inyong mga colon ay napakalaking tulong po ng ating CRJ. At dun po sa mga taong laging bloated ang tiyan, constipated o hindi makadumi ng araw-araw, the best po sa inyo at para po talaga sa inyo ang ating CRJ. So napakalaking tulong tulong, subukan ng inyo pong mapatunayan. So ayan po ang apat na napakabisang produkto ni Health Code International. So available po lahat yan sa ating mga CMD center around Oriental Mindoro. Ito naman po ang ating mga CMD o Power Trio distributors and mga outlets. So available po dito po sa Calapan, available po ang ating Power Trio sa Chicasio Pharmacy sa 12 Bucayao, Calapan City, Oriental Mindoro. Sa kanto lamang po ito ng 12. At sa Bako, available po ang ating Power Trio sa Taurus Pharmacy sa Poblacion Bako, Oriental Mindoro. Malapit po ito sa palengke ng Bako. At sa Socorro, available po ang ating CMD sa HealthLink Pharmacy sa G. Aranas Street, Zone 4, Socorro, Oriental Mindoro, along Main Highway. At sa Pola, available po ang ating CMD sa Woodward Pharmacy sa Barangay Batuhan, Pola, Oriental Mindoro. At sa Mansalay, available po ang ating CMD sa Bidil Mundo, Mansalay, Oriental Mindoro. At sa RFS Store sa Poblacion Mansalay, Oriental Mindoro. At sa Bulalakaw, available po sa RR Pharmacy sa Kawakat, Bulalakaw, Oriental Mindoro. So, available po sa kanila ang CMD at ang Power Trio. So, kung wala po sa kanila, ay meron po tayo sa ating mga, lagi pong available ang ating Power Trio sa ating mga CMD Center. So yan po ang address ng ating mga CMD or Power Trio outlets around Oriental Mindoro na inyo pong pwedeng mabilihan kung ito po ay malapit sa inyong lugar. Ulitin ko po ulit ang ating mga free health consultation day. So ang ating CMD Center Calapan ay tumatanggap po ng libreng health consultation tuwing araw ng Huwebes. At CMD Center Pinamalayan ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Miyerkules. At ang ating CMD Center Bungabong ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Lunes. At syempre, kung kayo naman po ay mga tagabayan ng Rojas Oriental Mindoro, ang CMD Center Rojas Oriental Mindoro ay tumatanggap din po ng libreng health consultation tuwing araw ng Sabado. So ito po ay mag-start ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 lamang po ng hapon. At ito po ay first come, first serve basis. So kung kayo po ay merong mga iniindang mga karamdaman at hindi pa o never pa talaga nagpapa-health konsulta, so i-take advantage o samantalahin po ang pagkakataon po na ito. At kung kayo po na mga nakikinig po ngayon ay may mga bitbit o mga iniindang mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis, huwag po kayong matakot, sumubok ng ating Power Trio. So napakalaking tulong po sa kahit anong mga karamdaman. At syempre po, samantalahin ang mga free health consultation day ng bawat CMD Center around Oriental Mindoro. Sa lahat po ay welcome po kayo doon pumunta. So hanapin nyo lamang po ang ating mga CMD Center o may mga nakalagay po na signage na may nakalagay na CMD. So yan po ang ating CMD Center. So hanapin nyo lamang po yan na mga signage po na iyan. So wag na pong antayin na lumala ng lumala ang iyong mga karamdaman dahil sa panahon po ngayon, sobrang taas ng mga bilihin, bawal magkasakit. At syempre, bawal pong maospital. So wag na pong antayin na maospital pa po kayo or lumala ang iyong mga karamdaman or mga emergency na. So kailangan ngayon pa lang ay mag-invest na po kayo sa inyong mga kalusugan. So mas maganda pong investment ang ating mga health dahil pag tayo po ay mahina ang katawan ay hindi rin po tayo makakapagtrabaho. At kahit po mga simpleng gawain ay hindi po natin nakakayang gawin. Kaya mas maganda po na kung kayo po ay may mga iniindang mga karamdaman at kaya pa po ng katawan, mas maganda pong kayo po ay magpakonsulta na. So yun po ang ating programa, ang ating HCICMD Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan para po lagi po kayong i-remind o ipaalala po sa inyo na ang ating kalusugan ay tunay na kayamanan. So tayo po ay pansamantalang magpapaalam dahil inabot na naman po tayo ng ating 30 minutes ng ating radio program. So marami pong salamat sa inyong pakikinig. Abangan nyo pong muli ang ating programa sa ganito din pong oras at istasyon kung saan nakaraan inyo pong napapakinggan ang ating HCICMD Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. So ako pong muli, Manny Lynn Cao po, ang Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na ang misyon ay maging okay po o bumuti ang kalusugan ng bawat mga taga Mindoro. So marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye-bye po.
6: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
8: You used to call me on my you used to. Yeah.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio, Gloria, Oriental, Mindoro.
2: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via Home Credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: tuwing Linggo.
1: Hoy, magandang-magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Ang programa po ito ay mapapakinggan nyo lang po dito sa 101.7 Kalahi FM. Dito lang po yan sa Lalod Kaliwa, sa building po ng Buko Pampco. At syempre, meron din po kaming Facebook page live. Hanapin nyo po yung 101.7 Kalahi FM. Sa YouTube, mapapanood nyo din po kami. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, pakilala muna natin yung ating kapartner.
2: Yes, maraming salamat partner. At isang magandang masarap na pananghalian sa lahat ng mga nakikinig sa ating palatuntunang balita at talakayan. Kumusta po kayo? Isang mainit na pananghalian. Magandang panahon ngayon, partner. Walang sama ng panahon. Meron lang sama ng loob.
1: At tayo dito nga sa pinakawaling ulat. Sa panahon, wala pang bagyong direktang inaasahang tatama. Dito po sa ating probinsya sa Oriental Mindoro, o lalo na dito sa Calapan City, ngayong Linggo. Ngayon pa man, patuloy po na umiiral yung habagat. Yung tinatawag nating Southwest Monsoon. Kaya may posibilidad pa rin pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po sa hapon at sa gabi. Kaya maganda-ganda pa rin maglaba ngayon, partner.
2: Oo.
1: Mainit yung panahon.
2: Kaya yung mga nakapending na labahin, simulan nyo na po yan. Kahit hindi na kailangan ng dryer ngayon, partner, kasi mainit ang panahon eh. Diba? Kaya, pero medyo yung sa mga kababayan nating mga mangingisda na medyo malilit ang bangka, siguro kailangan na rin mag-ingat, partner, dahil yung sinasabing southwest monsoon, ay malakas yan eh. Hanging habagat, partner. Medyo malakas yan.
1: Medyo delikado yun.
2: Lalo na sa mga areas na open sea. Diba? Kaya yung mga mangingisda natin, ay mag-ingat-ingat po kayo. Mahirap na, diba? Yung mga trahedya sa dagat, minsan hindi natin maiwasan yan. Kaya kailan ingat. At para pag-uwi, may dadatnan pa.
1: At ganun din, doon sa ating mga motorista na pumaparito at pumaparoon na patuloy pa rin mag-ingat. Pag lalabas kayo, ugaliin po natin i-check yung ating mga sasakyan at syempre yung ating mga sarili. Lagi po tayong alerto at huwag muna natin isipin yung problema pag tayo nagdadrive. Mahirap po maaksidente, lalo na po sa panahong ito. Doon sa mga nagdataos ng kanilang karawan. Ngayong araw, yung mga anniversary, binabati po natin sila. Kung sino man po kayo, binabati namin at sana bigyan pa kayo ng magandang buhay ng ating Panginoon.
2: Oo. Alam mo, partner, may magandang balita na pagkat ito palang geriatric hospital, pwede itong maging, yung may bagong batas ngayon na inaasahan itong mga senior citizen.
1: Oo.
2: Na sana'y maipatupad at ito'y hinihiling ng kinatawan ng senior citizen party list kay Pangulong Ferdinand Marcos na sana mapasama ito sa kanyang SONA o yung State of the Nation Address.
1: O kailan ba SONA?
2: Parang next week yata.
1: Next week.
2: Parang ganun. Hindi natin yung petsa. Itong gusto nilang malaman na sana maipatupad na yung pagkatatag ng geriatric hospital at ang pagpapatupad ng universal pension para dun sa mga nakakatanda.
1: Di ba ngayon? Dapat lahat na.
2: Kasi ngayon, di ba yung mga nagpe-pension?
1: Yung mga walang SS lang.
2: Walang SS lang.
1: Alam mo, nagre-reklamo nga yung ibang matatanda dahil kaya naman daw sila may SS. Pinaghirapan nila yun, pera nila yung inipon.
2: Natural.
1: Kumbaga, bakit kami pagdating sa ganyan, nagbabayad din naman kami ng buwis? Bakit hindi kami kasama?
2: At saka yung mga SS, di ba, binubuwisan yan? Di ba?
1: At saka sarili pera nila eh, binubuwis doon. Kumbaga, pinaghirapan nila.
2: Kaya, partner, medyo magandang balita ito dahil sa panukalang Universal Social Pension Act, layong mabigyan ng 1,000 kada buwan ang lahat ng mga senior citizen, anuman ang estado sa kanilang buhay. Matagal na pala itong pinag-uusapan sa Kongreso.
1: Alam ko, nasa Kongreso na yan. At matagal nang inilalaban yan dahil nga doon sa reklamo ng ibang... katulad ngayon, partner, may mga payout na naman ngayon ang senior citizen at nakakalungkot.
2: Kaya pala pila sa
1: kasi nakakalungkot.
2: Pila
1: lang.
2: Sa land bank.
1: Nakakalungkot lang, partner, na talagang mayroon naman talagang matatanda na. May SS sila pero hindi sapat hindi sila kasama doon sa ayuda na binibigay ng gobyerno.
2: At saka unfair yun, partner . Kasi ang panukaang dapat ito, pagdating mo na pagpatong o pagpatong ng iyong edad sa 60, senior citizen ka na. Oh. Dapat meron ka, kasama ka dapat dun sa magpe-pension. Mm. Eh hindi yung porket may SSS ka, magandang katayuan mo sa buhay. Eh yun para partner, karapatan mo yun eh.
1: At saka sa ngayon partner, parang yung mga middle class, hindi rin maganda ang buhay ng mga yan, isa totoo lamang.
2: Oh.
1: Ah, kumbaga talaga nagsisikap din lamang naman sila.
2: Mm.
1: Ah, partner rin sila ng mga mahihirap eh. Oo.
2: Kaya kasabay nito partner, nanawagan ang mambabatas na linawin ng administrasyon ang saklaw ng zero balance billing at imbestigahan ng Department of Health ang at PhilHealth ang mga reklamo na hindi tamang pagpapatupad yun sa zero billing, ha.
1: O sayang partner.
2: Issue pala yun, ha?
1: Alam mo malaking issue yan dito sa atin sa Oriental Mindoro. Sana kung na-approve na yung ano yung ating regional hospital. Napapakinabangan sana yan eh yung bill ni Congressman Arnan Panaligan. Na-convert na yan yung ating provincial hospital. Sana ngayon ay napapakinabangan na yung zero balance bill ng ating mga kababayan. Ay nakakalungkot, hindi ito kumbaga hindi ito sinang-ayunan ng ating kagalang-galang na gobernador, Bons Dolor, dahil iba yung kanilang plano. Mukhang ang plano nila ikon ang i-convert yung dating provincial hospital diyan sa bundok. Na mukhang tatagal. Tatagal yung ano yung pagko-convert niya samantalang itong ating kasalukuyang provincial hospital ay naandiyan na. I-upgrade na lamang yung mga yan. Sana naandiyan na at alam naman natin hanggang ngayon madaming reklamong natatanggap yung ating mga kababayan.
2: Oo, kaya sana ho may patupad itong batas. Kasi actually i-revise lang to, revision lang to na dapat lahat ng mga senior citizen ay makakatanggap ng pension.
1: Mm-hmm.
2: 'Di ba? Dahil ngayon ang sa kasalukuyan kasi ngayon pag meron kang SSS, hindi ka nakakatanggap ng pension mula sa ano sa senior citizen.
1: Pag pumasa yan, lahat na.
2: Oo, pag pumasa ito, sana ay lahat na. Sana nga ipanalangin natin dahil sapagkat alam mo mahalaga ito eh. Mm. Yung pambili man lang ng
1: yung maintenance ng
2: maintenance ng gamot ng mga senior citizen natin, 'di ba?
1: Yan ang inaasahan eh. Alam mo, minsan may mga kababayan tayo na just lalo na sa Amerika, kaya ayaw nilang uwi, lalo't matanda na, kaya ayaw nilang umuwi dito sa Pilipinas dahil pag nagkasakit sila, malaking problema sa kanila eh. Samantalang sa Amerika, libre lahat pag nagkasakit ka. Sinusundo ka pa ng bus para dalhin doon sa hospital. Kung ikaw ay dinadialysis, may sundo ko pa eh. Yun ang dahilan, kaya minsan ayaw nilang umuwi. Dahil pag matanda na sila, wala silang aasahan dito.
2: Ayun. Sana maging maganda yan. Pero partner, bad news. Dahil yung trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos ay bumagsak daw ng 28%. Bagsak sa 28%, ala? Bumaba, ha? Bumagsak ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 28% habang abay, mataas daw ang trust rating ng kanyang Vice President, aba? Ano kayo pinagbabasehan din?
1: Yun nga ang analysis ng iba na kaya ganyan yung nangyayaring survey kasi para ipakita doon. May connection ito sa impeachment trial eh. Para ipakita daw na kahit ganyan nililitis si Vice President Sara Duterte, ay mataas yung rating. Kumbaga tanggap ng tao, pero sabi nga dito ng mga judges, mga
2: political analysts.
1: Hindi yan pwedeng gamitin doon sa impeachment na porque mataas yung
2: yung trust rating
1: mo. Ay makakalusot ka na doon sa doon sa investigasyon.
2: At saka dito partner, linawin natin dito sa mga trust rating sa mga surveys na ito. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga sinosurvey dito eh kasi tawag dito hindi naman to kumbaga ang ginagamit nilang statistics dito. Ang respondent dito hindi naman ganoon karami. At saan ka ba nagsusurvey? Baka mamaya mas mataas yung survey nila sa Davao. Siyempre, matik yun.
1: Speaking of survey nga pala, yung mga ganyan, yung mga yun na nga yung binabanggit natin. Hindi naman credible yung iba eh. Kumbaga, talagang madaming survey-surveyan lamang. Kumbaga, sabi nga ni Karibor, ay baka sa bayabasan lang sinusurvey. Lalo't mayroong ganitong impeachment trial ginagawa.
2: Pero kung titingnan natin, ang nag-survey dito partner ay Pulse Asia eh. Yung Pulse Asia na ano, 'di ba? Research Incorporated. Kumbaga medyo ano din naman ito. Legit naman po ito. Kaya lang, syempre, hindi naman natin alam kung saan sila nagsasurvey, sino yung mga respondents nila. Mm-hmm. Ano ba yung, kasi yung mga tao, partner, ano eh.
1: Ang tanong, sino nagpupunta ba sa mga survey na yan?
2: Ay, kung sino yata mataas magbigay.
1: Parang yan doon yung mga award na kwan eh. Na binibigay. Oy, sabi ni Cap, ni Sir Tito Porras, nakatutok pala sa programa natin.
2: Si Kabarangay.
1: Si Kabarangay. Ang geriatric bill at universal social pension ay sinusulong ng United Senior Citizen Party List ni Congressman Mila Magsaysay. Yung dekadugtong pa ito eh.
2: Mm.
1: Ha? Dekada na yan, pero di nabibigyan ng punch. O, dekada na pala. Totoo, partner. Dekada na ito itong
2: Ito. Si kasaman Tito, walang natatanggap na pension yan. Senior na yan.
1: Tsaka meron siyang SS yan.
2: May...
1: kaya wala man natanggap.
2: Ikaw din.
1: Wala.
2: Diba?
1: Kaya nga magaling pa nga yung mga PWD. Lahat yan nakakatanggap. Pero yung sa yung nga reklamo eh, may mga PWD na pag dumating ng senior yan at merong SS, hindi naman wala naman tatanggap na ayuda yan. Unlike na, hindi katulad nung pag nando ka pa sa PWD, talagang makakatanggap ka talaga ng ayuda. Oy, partner, ano lang ha? Meron lang tayong babasahin na isang pahayag. Ano? Doon sa sa bill ni tama na. Hanapin natin. Bill ni ano ni nawawala. Ni Senator Chis Escudero. Ito yung make-ugnayan doon sa ano. Doon sa nangyaring pamamaril sa school ng Tacloban. Ito yung nilabas yung press release nung July
2: 2026.
1: Yung of Senator Francis Jesus Gudero review of juvenile justice system to improve school safety and accountability. Senator Francis Jesus Gudero

0: minsan na nabebenta sa market, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi minsan nadadaya yan, di ba? May mga peke.
1: Oh, oh,
0: pati yung mga paracetamol partner, di ba?
1: Meron partner, meron na mga peke. At ako, may reklamo na ako niyan dati na sa FDA. Alam mo, ang FDA dito sa atin, di ba kaaksyon?
0: Oh.
1: Kailangan pang magagaling sa Manila yung, ano, yung manghuhuli at mag-iimbestiga. Napakabagal. At nangyari na sa amin yan na talagang inikot namin yung mga... ang mga tindahan na nagbebenta. Kasi mayroong mga nagtitinda partner na ano eh, na mga tricycle, ang gamit lamang na may mga handler sila, yung mga med rep na nagbibigay ng mga gamot diyan. May natuklasan partner eh, may mga peke eh. May mga peke ang problema. Hindi magtagal dito yung ano, yung mga ahensya ng FDA at dahil kumbaga malaking gastos daw. Naupa sila ng hotel, naupa. Hindi tuloy nahuli yung ating tinuturo.
0: So ang tanong, di ba nakaano yan, naka-label diyan, di ba yung mga gamot natin, di ba?
1: Alam nila, partner.
0: Nakalagay yan, di ba? Naka-seal diyan.
1: Alam nung mga ahente ng FDA yung fake at saka pinakita nga sa akin, sir, fake ito.
0: Oh.
1: O ang problema lamang ay talagang ang tagal ng proseso. Reklamo mo dyan sa FDA dito sa Calapan City. Ang tatawag pa yan sa main at hihingi ng assistance para doon manggagaling yung mga mag-iimbestiga. So napakatagal,
0: anong purpose
1: so, walang nito
0: para sumbungan?
1: Ah, kaya nga eh. Sabi ko, anong para saan yung purpose niyo? Para nakausap ko yung mga ahente, dumating dito, sinabahan ko, tinuro ko yung ano. Yung problema sir dito, hindi kami pwede magtagal.
0: Ang tanong,
1: magastos.
0: Saan nanggagaling itong mga fake na gamot? Hindi ba nila natitrace yun?
1: Madami partner na dyan sa Manila, doon sa may mga peking gamot talagang binibilan doon eh. Kaya minsan, huwag kayong magtitiwala, lalong-lalo na sa mga bakuna. Napakahalaga po yan na yung mga bakuna, may mga peke din po yan. O kaya mabababa yung quality. Tingnan yung mga expiration yan. Kaya baka mura tinuturok sa inyo, mga palusot lamang yan. Huwag nyo pong patulan. Hindi po epektibo yan.
0: Baka may parang gumaling at merong prevention. Baka lalong napasama. Di ba? Yung side effect kasi niyan, partner, at pagka, halimbawa, mga expired, di ba? Tapos peke siya.
1: Kaya napakaganda nung
0: ibig sabihin
1: gusto laman, mangyari ni Senator Francis G. Escudero.
0: So, ibig sabihin yung mga ibang laman pala ng paracetamol, baka ano lang yun? Parang gaw-gaw.
1: Minsan din pinakita, may nakita ko sa kanya, parang mga tisyong binilit-bilit lang eh.
0: Oo. Diba? Kaya tama lang po na i-overhaul siguro yung food and drug yung tungkol dito sa FDA na dapat ay magkaroon ng mga mas malinaw na safety nets pa partner para maprotektahan yung kalusugan ng ating mga kababayan. Siguro sa bagay kung ipapasok pa siguro sa DA sa Department of Agriculture baka mamaya sa dami ng trabaho ng DA, di ba, hindi na makutap-tapan. Okay na siguro, i-overhaul na lang yung
1: gusto mo yari para mapadali yung yung mga may mga ahensya dapat na pinagsasama-sama na para mapadali yung
0: di ba yung BFAR natin, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, di ba, under siya ng DA. Na dati nakahiwala yata yung, di ba, nung panahon niya ng ministry ng di ba, mga ministry nung araw, di ba, ng pangisdaan, nakahiwala yan sa DA nung time na yun eh. Ngayon pinag-isa na sila, di ba? Ang BFAR ay under na siya ng Department of Agriculture. Yun, kaya ang kailangan, partner, mamaya, antabayan niyo po, makakausap natin si Bukal Antonia. Kumustahin natin kung ano bang mga nangyayari sa sanggunian ng panlalawigan, ano bang mga pinag-usapan, ano yung mga latest na update.
1: Pero bago, partner, babatayin ko muna yung ating makisig na mayor ng Calapan City.
0: Lungsod ng
1: Calapan. Si Mayor Doyle Liacho na talagang napasama sa most trusted city mayors. Hindi lang ito sa Memaropa, buong Pilipinas. At kilala si Calapan City Mayor Salvador Doyle Liacho bilang isa sa Philippine top performing and most trusted city mayors para sa unang quarter ng 2026. Ayon sa sinagawang nationwide independent survey ng RPMD Foundation Incorporation sa ilalim ng Boses ng Bayan Index of Governor or IOG, nagtala si Mayor Liacho ng 81.86% Index of Governance na binubuo ng 81.59% trust rating at 82.13% performance rating. Dahilan po doon sa upang mapasama siya sa PIP rank, national cluster ng mga pinakamahusay, pinakamahusay at pinagkakatiwalaang alkalde sa bansa. Pinapakita ng resulta ng survey na nananatiling mataas ang kumpiyansa ng mga residente ng Calapan sa pamumuno ng alkalde. Ayon sa RPMD, ang pagsusuri ay nakabatay sa iba't ibang aspeto ng pamamahala tulad ng kalidad ng pamumuno, mausay na paggamit ng pondo ng bayan, serbisyong panlipunan, infrastruktura, disaster response transparency, digitalization at pagiging maagap sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. At sinagawa po yung survey noong April 2026 sa pamamagitan ng random interview sa 5,000 rehistradong botante sa bawat rehiyon na may plus 1% margin of error sa 95% confidential level. So, pagkakasama po ni Mayor Doyle Lechon sa talaan ng mga top performing at most trusted city mayor ay nagsilbing pagkikilala po sa tiwalang pinagkakaloob ng kanyang mga nasasakupan at hapon upang lalo pang pagbutihin ang paghatid ng mabilis, tapat at dekalidad na serbisyo publiko. Hindi naman ang parte nakakapagtaka eh. Mm. At may mga resibo kung bakit talaga napasama ito. Kita mo naman yung malaking pagbabago ng Calapan City, yung mukha, pamula doon sa kalinisan, disiplina, yung mga programang pinapatupad yan. May resibo nakikita eh. Sabi nga nung mga dumadayo ngayon dito, nung mga nagbabakasyon, ay ba, nagtataka, ang galing ika ng mayor nyo. Talagang ito, may mga disiplina naman, may nandito na naman yung kalinisan. Kumbaga may resibo. Mm. May mga ipapakitang ito ang dahilan kung bakit talaga nabigyan ng award. Hindi katulad ng ibang nakatanggap ng award diyan. Anong pinagbasihan? Oh. Eh dito maraming basihan eh. Doon sa pagkakatanggap ni Mayor Doyle Lechon, iba kasi may mga actual talagang ginawa na talagang nakikita mo yung impact sa ating mga kababayan.
0: Siguro partner, may mga basis naman na tinitingnan kung papaano, kung saan sila, ano ba yung basis ng survey, ano ba yung dapat tinitingnan. Kasi may kanya-kanyang ano yan eh.
1: Criteria.
0: Kasi yung kay Mayor Doy, yung trust rating na the most, ano tawag yung nakalagay doon ay...
1: Trusted
0: na public service bilang isang mayor sa lungsod ng Calapan, which is nakikita dahil yung action agad niya kasi nandun partner, nakita within ilang almost a year pa lang siya na nasa serbisyo bilang city mayor ng lungsod ng Calapan, maganda na yung performance. Nakita mo na yung performance niya, nandyan yung lehitimong mga nagawa niya, di ba?
1: Actually, partner, yung
0: gobernador natin, awarded din.
1: Oh, awarded. Kaya lang, yun nga, pag nakita ko doon sa mga comment, ang daming nagtatanong kung anong daw, hindi naman natin, kung ano ba, yung may award talaga, nakita natin.
0: Oh.
1: Kaya lang, ang mga tanong doon, anong naging basihan?
0: Oh.
1: Kasi naandito pa daw hanggang ngayon, yung problema sa power supply, yung problema sa pamasahe sa barko, yung problema natin, madami pa daw problema natin sa health.
0: Mm.
1: So, ano daw yung pinagbasihan ng pagkakatanggap ng award? Kasi kay Mayor Doy, iba eh, talaga nakita eh, may resibo.
0: Mm.
1: O, dito daw, siguro, ang aking paliwalag siguro dito na maraming pagbabagong naganap.
0: Baka may criteria of judges.
1: Maraming pagbabagong naganap sa ating probinsya. Makikita mo naman, madaming infrastruktura na ipinatayo ang gobernador. Kaya lang, siyempre, ang tanong pa rin doon, yung mga infrastruktura na yan, ayan ba yung pangunahing prioridad ng ating mga kababayan? Napapakinabangan ba yan?
0: Mm.
1: Yun din eh. Totoo naman talaga nagbago yung mukha ng ano eh. Pamula doon sa mga park, mga ano. Nagbago yung mukha ng ating probinsya. Malaki rin ang pinagbago. Ang tanong nga lamang ay mga prioridad ba ito na pangangailangan ng ating mga kababayan? Unlike, hindi natin pinagko-compare kasi yung kay Mayor Doy, talagang satisfied yung mga kababayan natin doon sa pagkakatanggap ng award. Doon sa hindi yung sinasabi nung ni partner na maaring baka magkaiba ng criteria yung pagpili do sa mga award, kasi sa nakita kong mga comment iba yung comment doon sa kabila, iba yung comment dito sa kabila. At aminin man natin ano, madami pagbabagong naganap pagdating do sa mga infrastruktura. Maraming naipatayo na infrastruktura yung ating gobernador. Kaya lang, siyempre nga, ulit natin, nagkatalungan dito. Ito ba ang mga infrastrukturang ito? Ay ito ba yung mga prioridad na pangangailangan ng ating mga kababayan? Ayun. Nandiyan yata sa linya natin si Bukal Anthony Yap at makakapanayam natin sa mga kaganapan sa Sangguniang Panlalawigan. Bukal, bati mo na po kayo.
2: Apo, ay magandang tanghali po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig ng ating programa. Magandang tanghali po.
1: Ayun. Bukal, matanong ko lamang po kasi may nababasa ako ngayon sa mga Facebook. Kaya lang, wala pa akong formal, kumbaga alam dito sa issue na ito. Yung bago, yung mukhang bumili daw po ang ating provincial government ng lote dito sa may parting Santa Isabel yata, kung di ako nagkakamali, at papatayon daw po ito ng, ano, ng New Capitol.
2: Apo po, at ayon sa ating provincial administrator na si Attorney Turano, na nagkaroon na rin po ng request po na almost 274 million pesos na halaga ng mga building na itatayo po dyan mula sa national government. At tayo naman po sa lalawigan ay gumastos na rin po tayo ng sa tingko po baka kulang-kulang 200 million na rin po. Yan po yung kapagbili po ng lupa dito sa tabi po ng ating hospital ng lalawigan.
1: Hello? Medyo nawala. Okay. Bukal, medyo nawala yung boses nyo. Ulitin ko. Hello? Hello, Bukal? Medyo nawala. Naputol kayo. Okay. Antayin natin
2: po. Wala lang po. Ulitin ko po. No?
1: Okay, sige po, sige po.
2: Nag-gumastos po ang ating lalawigan ng mahigit 20 milyon na rin po sa pamimili po ng lupa sa karugtong po doon sa tabi po ng ating hospital, doon sa ating IT park, ano po, saka doon sa may parking ginawa nilang terminal, na bagong terminal. Doon sa dulo po, bumili po ng mahigit 100 milyon at nag-request pa rin ng karagdagang ilang po milyon para bumili pa rin po doon sa mga tabi. At ang gagastusin po ng ating provincial government mula sa national government, ano po, na mahigit 274 million naman dito sa may harap po ng highway, dito po sa tabi ng hospital, pagpapatayo ng New Capitol. Ano po, tapos magkakaroon po ng mga ibang building sa likod po. Iyan po ang naghihiring po kami nung Lunes at Martes ng umaga. Nung Lunes, sa Rojas po naghihiring sa bayan po ng sa munisipyo po ng Rojas. Tapos yung sa kahapon po, dyan sa boardroom ng ating session hall po, no, ng ating sanggunian panlalawigan, nagkaroon rin po tayo ng hearing. Patungkol po sa pagpapalipat po ng address na mula dyan sa Kamilmil, lilipat po sa Santa Isabel ang pinaka seat of government ng ating lalawigan.
0: Bukal, di ba, nung panahon ni Governor Boy Umali, di ba bagong gawa itong provincial capital natin? Kailangan ba, napapanahon ba ngayon na kailangan magtayo pa ng panibagong provincial capital, or i-address na lang muna yung mga pondo na yan sa talagang pangangailangan ng ating mga kababayan?
2: O nga po, sa akin po, sabi ko po, bilang ako po ay galing sa private sector at ako'y naging, sabi natin po, ay isang entrepreneur. Pag sa aking sariling opinion po, eh hindi napapanahon, no, sa daming problema ng ating lalawigan. Marami tayong mga issues na dapat harapin, marami tayong pwede pakagastusan na pakipakinabang ng ating mga mamamayan. Pero dahil sa gusto ko ng ating gobernador na magkaroon daw ng isang sabi natin may pagmamalaking building, magiging sentro din daw ng turismo, makatulong po na ma-decongest ang traffic diyan sa sentro ng bayan, ng Calapan, ay talagang pinili po nilang hingin ang mga pondong yan sa national government. At basta sabi ko po sa kanila, huwag po sila gagastos, kumari walang gagastusin sa taunang budget ng ating provincial government. Kapo po sakaling kayo po ay magaling humingi para diyan sa mga ganyang proyekto, sana po ay humingi rin po kayo para sa ating mga munisipyo at mga barangay level. Opo, wag lang naman po tayo nakasentro lahat palagi diyan sa building. At kung sakaling lumampas diyan, siguraduhin lang na wag gagalawin ang ating annual budget ng ating provincial government. Yan po ang aking palaging sinasabi, dahil marami pa rin tayong gagastusan at baka makaapekto ito sa mga pondo para sa barangay at para sa munisipyo.
0: Bukal, di ba may existing na New Capitol na ginawa dyan sa southern part ng ating lalawigan? Ano silbi nito? Napakalaki ng ginawa dyan, malaking gastos din ang ginawa dyan. Ito ba'y namamaximize, nagagamit sa panahon na ito?
2: So far naman po yung sa Rojas po, no, yung sa Capital of the South ang tawag, no? Yan po ay parang naging para sa aking palagay lang po, no, eh, hindi ho masyadong nagagamit. Dahil yung talagang purpose niya na ihiwalay, kasi ang pangako naman po nila, ihiwalay daw ang operation ng 1st District at 2nd District, ay hindi po nangyari. Ang nagiging, siguro, ang nagiging programa lang nila, kung sakali mayroong humingi ng tulong mula din sa hospital, mula sa mga pasyente, at siguro po, yung mga nagpapasa ng mga resolution, imbis na ang mga taga-Sautay pupunta pa ng Calapan para magpasa ng resolution, yun lang po ang nagiging purpose niya. Pag nagkaroon ng events, activities, yan po. At kami po sa Sanggunian Palalawigan, naobliga na gumamit ng isang beses sa loob ng isang buwan na ang session ay dito sa Rojas gaganapin. Opo, ipinaka last Monday ng bawat buwan. So nagkakaroon siya ng additional purpose, pero hindi na ma-maximize ang paggamit ng the new the capital of the South. Lalo na po, gumastos po na mahigit 100 million yun sa pagpapatayo ng building na yan.
1: Bukal yung ano yung sino pong may-ari nung lupa? Meron yatang i-donate na part at merong biniling part na ito. Meron po ba kayong alam kung sino may-ari ng lupa?
2: Nasaan po? Dito sa Rojas po?
1: Hindi po dito. Sa ano? Yung itatayong bagong kapitolyo.
2: Hindi ko po alam yung pinaka may-ari, kundi company name po, at hindi ko rin po maalala yung pangalan. Ano po? Yan po ay binili ho sa halagang 4,000 piso. Tapos mayroong
1: per square meter
2: na dinonate.
1: Per square meter.
2: Basta mahigit 100 million po ang gastos ho dyan sa pamimili. At ngayon po ay nagkaroon po sila ng panibagong dagdag AIP, Supplemental Investment Plan. At nagkakaroon po tayo ng another supplemental budget na kung saan parang almost 27 million ba yun na bibili ulit ng karagdagang lupa dyan sa area na yan.
1: Ito po ba, Ikwan, inaprubahan po ng majority ng
0: Sanggunian?
2: Opo. Inaprubahan naman po at ako naman po ay umaproba na rin dahil kasi ang sabi nga po ng ating mga kasama, yan po ay parang land acquisition, ano po, parang dagdag
0: property.
2: Land banking ng ating lalawigan. Which is tama naman po. Ano? Tama naman po na dapat ay kung sakaling kaya mo naman po ng pera ng ating lalawigan ay bumili. Basta wag lang maka-apekto sa ibang programa, lalo na po sa mga barangay. Wala naman problema po doon. Hindi issue yon. Ang pinaka-issue para sa aking personal na pananaw is yung paggastos ng mga building na hindi naman ho nagagamit. Baka may magtatayo tayo ng multi-billion pesos. Ano po? Dalakabuang programa dyan sa pagpapatayo dyan sa area ng Santa Isabel ay aabot ng almost 2.4 billion pesos. Ngayon pa lang po ay nasa mga kulang-kulang 400 million pa lang. Ibig sabihin, mayroon pa rin po tayong bubunuin na 2 billion. Nasiguraduhin ka ko yung 2 billion na yan, ay kamo ay magaling mag-request ang ating gobernador, ay siguraduhin yan ay galing sa national level. Pero palagi pinapaliwanag po ng ating provincial administrator na depende naman daw po kung aprobahan po ng ating mga bukal ang kanilang panukala, ang kanilang dire-request. Pero hindi ko na lang ho pinalawig para hindi ho magkaroon ng panibagong issue na alam niyo naman po sa pagboboto ng resolution at ordinansa ay nasa bilang naman po ng kanilang kakampi. Kasi hindi naman lahat po ng ating mga bukal ay iniisip po ang mga consequences. Kung feasible ba yan o hindi, kung karapat dapat ba o hindi. Basta sila po ay boboto na lang ayon sa kakampi. Hindi po sila na bumoboto ayon sa karapat dapat.
1: Bukal, kung sakasakali pong talagang yan ay matuloy na, ano pong mangyayari dito sa ano sa lubang provincial capital? At sa tingin nyo ba, kailangan na ba talagang magpagawa ng bagong kapitolyo?
2: Opo, yun ang sinasabi ko nila, gusto nila pa-rent out, no? Pa-rent out kung sinong uupa. Hindi pa natin alam kung may magre-rent ba dahil sa sitwasyon ho ng ating kalakalan ngayong panahon, kahit po sa national level, kahit sa ibang probinsya, ay matumal po. At sana po yung kanilang pangarap ay matupad para ho makadagdag ho ng punto sa ating lalawigan, magkakaroon tayo ng buwan ng koleksyon. At pwede hong gamitin yung kontrata na makapag-loan ng malaki para matapos ho yung mga ibang gawain sa panibagong kapitolyo. Pero yan naman ay mga pangarap naman na hindi naman natin alam kung matutupad. Ano po? So, po ang sabi ho nila na maging commercial center yung lumang kapitolyo.
0: So ibig sabihin pa, Bukal, ano yung pinaka-main reason nila? Bakit kailangan talaga magtayo ng panibagong kapitolyo? Ibig sabihin, kinakapos na ba, kulang na ba ang mga building ng
1: pasilidad
0: dating kapitolyo na ito, yung Pagdating sa mga facilities, lahat, ano bang pinaka-reason, ako, bakit kailangan
2: sa akin,
0: talaga?
2: Sa aking pananaw, mga kasama, ano po, ay yung ating Kapitolyo po, ay kahit for the next 10 years po, ay kaya naman po. No? Hindi po natin na dapat ay paltan o digan din naman dapat ay mag-invest ng bagong building. Siyempre, meron ng tao na talagang magarbo, gusto nilang maganda tignan, ay gwapo, bagong bahay. Meron tao kasi na hindi naman iniisip kung dapat ba. Ang sinasabi ko nila ay yan po ay bagong pwesto, ang matad ni Conges. Ibig sabihin mga minor reasons na hindi man ho katanggap-tanggap para sa akin. At siyempre, may mga ibang tagapakinig, merong tao na mga gusto ng bagong building. Pero sa akin naman po, dahil kasi sinabi naman po nila na 1,633 ang ating empleyado dyan sa ating Kapitolyo. Sabi nila, mayroong mga 1,633 ang nagtatao sa loob ng Kapitolyo daw natin dyan sa may Kamilmil. Pero ang kanilang sinabi naman po ay 89,000 ang ating mga kliyente sa loob ng isang taon. So nung kinikwenta-kwenta ko po, ang ating mga kliyente sa average of per day ay wala pang 300. Walang 300 versus sa 1,633. So mas marami pa rin po ang empleyado kumpara sa mga kliyente. So ibig sabihin po, ay kalug-kalug pa rin ang mga tao diyan. Kumbaga luag na luag ang lugar. Hindi ho masikip.
0: Ang tanong diyan,
2: kung sinasabi naman ho nila eh dahil maraming sasakyan na nagpa-park. Ay hindi naman natin masisisi. Mga empleyado pa lang po siguro ay kalahati na po ng buong parking area ay sakop na nila. Baka mahigit kalahati. Di po ba? Sabi ho nila ay puno na. Eh, sa empleyado pa lang ng 1,633, magkaroon tayo ng 10-20%. Eh, di ba 200 something na agad ang may sasakyan?
0: So, ibig sabihin, pwede ito i-regulate itong mga sasakyan ng mga empleyado na pwede na lang ihatid?
2: Opo, siguro po. Nasa kanila ho yan. Kasi, pero hindi ho natin masisisi kasi ang mga tao na magadika rin ng sasakyan, lalo na kung malalaki ang sahod. Mayroon ho sila mga budget sa krudo. Siyempre, kaya ho nilang mag-budget. Kaya nilang kong gumastos sa magkaroon ng fuel nang hindi naman nila pera ko, dahil pera ng ating lalawigan. Ano po? Kaya yan rin ang aking question doon sa bagong Kapitolyo. Sabi ko, ilan ang bilang ho ng parking space dyan sa loob ng Kapitolyo na bago na mahigit 10 hektarya? Ang sagot po sa akin ng ni Attorney Turano ay mahigit 300. Sabi ko po, dyan sa 300 pa lang para sa mga empleyado pa lang ninyo ay kulang na kulang na. Sabihin, mali ang disenyo ng ginagawa niyong bagong Kapitolyo. Mali, kako, kulang. Bilang kami mga bukal, mga bisita, paano kung sakaling tayo ay nagkaroon ng malaking activities? Kagaya ho, meron silang mga amphitheater. Meron ho silang mga kung ano-ano mga building na mga multi, paggamit pag may mga bisita, ano po, may mga activities. Eh, sa kako, mahalat ang mga sasakyan sa highway. Kasi ang disenyo nyo po, eh panay building, makikita nyo po, walang open space kayo, walang open space, kulang. Kaya ako yung nagsuggest na rin, para sa akin po, kung gagawa na rin po kayo ng disenyo at medyo nagyayabang na rin tayo, ay di, pati yung mga palibot, hanggang kayang bumili, bumili tayo. Dahil kasi lalo na doon sa amphitheater sa dulong-dulo, imagine nyo po ang layo mula sa highway papunta doon sa loob, mahigit 300 metro. Walang space ang parking. So dapat yung mga nasa likod ng lupang yan na pag-aari na ng provincial government ay bilhin nyo na. Bilhin nyo na kung sakali. Yan na rin naman na direksyon ng programa natin at magpapatayo. Sabi natin na hindi man lang matapos sa panahon ni Bones Dolor, ni Go Bones Dolor, di pwede naman siguro susunod na governor kung sakaling sabi natin biglang gumanda ang paghingi ng pondo, malaki ang pondong mula sa national government, ay siyempre, magkakaroon tayo ng marami activities diyan. Libo ang manonood, ang tagapakinig. Eh siyempre ang mga sasakyan diyan baka 200-300. So sa empleyado niyo kulang, paano naman sa mga bisita? So ang sa kanila, ang naging opinion ho ni PA Turano ay salamat daw at binigyan pansin ko. Sabi ko kung gagawa na rin kayo ng disenyo ay ayusin niyo na.
0: So ibig sabihin Bukal, dito pa lang sa isa sa mga reason nila medyo congested yung area. Di ba?
2: Medyo congested ang pinaka barangay road itong provincial at national highway natin.
0: Pero bukal yung ano,
2: plus yung congested na rin po yung parking space. Pero itong bagong disenyo rin ganun din. panay building, ay walang parking area. Mm. So sabi ko, mali ang inyong mga ating kinatayo dahil ako isa na yung magpatayo.
1: Oh.
2: Siyempre, bilang privado. At nakikita ko po, ang problema nyo pa rin dyan sa susunod na bagong Kapitolyo, eh, parking area pa rin.
0: Oh. Oh. So ibig sabihin, Bukal, di ba meron tayong mga nakatenggang mga building dyan? Kung congestion lang ang kung congestion lang ang pinoproblema, bakit hindi pwedeng hati-hatiin? Gamitin muna yung mga nakatenggang building, di ba? Kung ano ba yung mga transaction sa Kapitolyo na medyo napakarami ang ina-accommodate? Ilipat na lang muna diyan yung transaction sa mga building nating nakatengga. At least nagagamit yan, hindi nililumot.
2: Sa kanila naman po ay yan po ay isa dahilan nila.
0: Mm.
2: Kaya para ma-justify ang pagpapatayo ng bagong building.
1: Mm.
2: Pero ang totoong sitwasyon ay hindi naman to totoo. Basta ang gusto lang ko ng ating punong lalawigan ay bago siya matapos sa pag-upo bilang gobernador, ay bago ang kanyang tahanan. Ayun na lang simple. Sabihin, huwag na natin paligoy-ligoy. Sa akin naman po, sabi ko, walang problema kung magpatayo tayo. Basta huwag nyo lang apektuhan ang barangay, huwag nyo lang maapektuhan ang munisipyo. Lahat ng barangay at munisipyo ay umasa na ng programa mula sa lalawigan. Kaya sila humihingi dahil wala silang pera.
1: Bukal maraming komentaw kong naririnig na yun daw gagastos siya, napakalaking pera. Ito ating gobernador, magaling palang manghingi ng funding pagdating sa mga proyekto. Bakit daw hindi po unahin muna yung livelihood program ng ating mga tao, yung trabaho? May problema tayo sa provincial hospital. Madaming reklamo diyan sa agrikultura. Madami tayong problema na dapat yun yung pangunahing pagtuunan muna ng pansin daw ay bakit hindi muna yun ang unahin?
2: Pero ayon sa ayun po, itinanong ko rin po kahapon, tinanong ko rin po tungkol sa kalusugan at nag-cite na rin po sila na meron tayong parating na 100 million ng mga building mula sa national government, mula sa DOH. Mm-hmm. Okay, andyan na. Pero minsan kasi kahit anong ganda ng tahanan, kung ang sistema naman ang mali, so may problema pa rin tayo. Kaya dapat, kakibat ng magandang tahanan ng hospital ay maganda rin ang servisyo ng nasa tao.
0: No.
2: Yun po ang medyo may problema tayo sa ngayon. Tsaka syempre kulang po ang gamot. Sasabihin nila, okay, zero balance billing. Sinabi ko rin po kahapon, sabi nyo, zero balance billing. Pero sana tunay na zero balance billing. Hindi yung ang ating mga pasyente ay nabili pa ng gamot sa labas, sa mga butika. So hindi totoo ang zero balance billing.
1: Isa pang magiging problema natin dyan, Bukal, yung sinasabi mo, kahit anong ganda ng bahay natin, kahit anong moderno niyan, kung may problema pa tayo, itong power supply natin, malaki problema natin dyan hanggang ngayon .
2: Opo. Alam naman po nila pero pagka hindi po nila paniwalaan ang talagang hinaing ng tao, di paulit-ulit lang tayo na yung issue na yan ay paulit-ulit na pinag-uusapan taon-taon o buwan-buwan o taon-taon. Kahit po tayo nagumanda nga ang plaza ng Pinamalayan o nagkaroon ng fountain o kumusta naman po, wala pang ilang okasyon, wala na rin napunta. Pagdating dito sa Kalapan, diyan sa tabi ho ng Sanggunian Palalawigan, o tuwing hapon, meron lang ho mga bata ro nagatambay at nagalaro-laro o nagapractice. Yun ang mga pondo na sa tingin natin, hindi naman na ma-maximize.
1: Okay sana yung mga ganyong proyekto, Bukal, kung naisasabay yung proyektong pangangailangan din sana ng ating mga babayan.
2: Yes, tama po. Opo, kagaya po ngayon, ang problema ho ng lalawigan natin ay bagsak ang presyo ng baboy.
1: Issue
2: ba ng Kapitolyo? Gumanda ba Kapitolyo? O ayusin muna to ang problema ng mga magpapaboy?
0: Isang malaking...
2: Ang problema na anong gustong unahin? Ang unahin po ang Kapitolyo o ang pag-aasikaso ng desiltation ng ating mga ilog?
1: Daming problema na dapat, pagtuunan muna ng pansin . Kasi sabi, bakit hindi nila ipaubaya muna yan, yung mga ganyang plano sa mga susunod na mamumuno?
2: Wala tayong magawa dahil kasi yan ang kanilang kagustuhan, yan ang kanilang pangarap. Okay, wala problema yan. Basta kako, huwag niyong pabayaan ang mga problema na iba pa. Maliban siya sa building niya. Para sa akin kasi, medyo may kunting yabang na lang kako yan.
0: Bukal, may iba tayo. Naulit mo kasi yung problema natin sa hog industry ngayon. Sapagkat tingin ko, bagsak talaga yung presyo. Bagsak ngayon yung mga hog raisers natin sapagkat napakababa ng presyo ng baboy ngayon. Ang karne naman mataas sa mga merkado natin. Isa pa sa kinakaharap natin, merong mga banta ng ESF from Panay Island. Napakaraming mga checkpoints ngayon doon na may cases talaga, positibo ang ASF. Anong inang plano? May napag-usapan ba sa sanggunian panlalawigan, sa komitiba ng agriculture ng ating provincial government? Anong plano? Kaya ang
2: problema po natin, hindi naman natin lahat po ma-please ang ating mga kasama sa sanggunian panlalawigan na kako ay bigyan pansin natin ito.
0: Oh.
2: Kaya kako ay ang executive order daw ng ating governor ay kanyang na-implement. Pero kako, dapat ay bigyan pansin natin. Kung kinakailang investigahan natin ng executive order, dapat gawin natin. Kasi base sa kagaya po ng ang chairman ho ng committee, no? Ang executive order, sabi niya, ay mandatory lang lamang at hindi daw mandatory pagdating sa pagsuspindi, pag-revoke ng executive order.
0: Oo.
2: Kumbaga, recommendatory lang ang SP sa mga executive order ni Governor. Okay. Sa tingin ko, hindi naman pwedeng sabihin lang natin na tayo ay magre-recommenda lang.
0: Opo.
2: Kasi kung magkakaroon tayo ng ordinansa, mas mataas ang ordinansa kaysa sa executive order ng Governor.
0: Yes.
2: Di po ba? Yan po yung nabasa ko po, no? Ang magpasa ng resolution para sa investigasyon at maghahain ng isang miyembro ng SP na simulan at pagsusuri ng lahat ng executive order ng ating gobernador, pag-aralan kung anong mga provision ng EO na naging maluag o nagdulot ng butas sa pagkapasok ng ASF at mga frozen pork.
0: Oo.
2: Tapos dapat magdaos ng committee hearing, mag-issue ng subpoena, patawag ang mga opisyal, ipatawag ang mga Committee on Agriculture, ang mga batas, ang Committee on Laws, at ang Provincial Veterinarian at Quarantine Officers, upang yung lahat ng mga naging problema ay mapag-usapan. E kung kinakailangan natin matuligsa at papanagutin ang nagkamali, kailangan natin gawin yun.
0: No.
2: Kasi kung hindi, paulit-ulit lang ito.
0: Oh.
2: Diba?
1: Bukal ang lalawigan po ng Batangas City. Batangas, promise ha. Nagsulong po sila ng 2 buwang pansamantalang ban sa imported pork. At yun po is pangunguna ni board member kay Briones. Dito po sa atin, hindi kayang gawin yan?
2: Kung totosin, kaya po. Pero anong gagawin ho nila? Kagaya po, ako po, marami na rin beses so akong nag-file ng resolution at tungkol dyan. Pero nasaan? Naka-float lang, naka-tingga lang, naka-refer lang po sa committee ng agriculture. Hanggang ngayon, di pa rin po pinag-uusapan. Tinatanong ko palagi, hiwalang may sagot sa akin. So anong gagawin ko bilang ako lang yung mag-isa?
0: So kailangan natin ipanawagan bukal ngayon doon sa committee chairman ng agriculture. Kung hindi ako nagkakamali, ang chairman nito si Bukal Aleli Kasubuan, ano?
2: Opo, siya po. Siguro, kinakailangan na rin po ng lakas ng taong bayan, lakas ng mga magsasaka, na kung sakaling kinakailangan po nila magkaroon ng written na petition sa ating provincial government upang ipagbawal po ang pagpasok at paglimita. Kung maaari nga, pagbawal muna dahil marami pa naman namang inventaryo sa mga freezer. Ano po? Marami pong nag-storage. Sa tingin ko po, ang mga naka-store po sa dito sa ating lalawigan para sa 2-3 linggo yan. Merong available yan. Pero kinakailangan pong ipigilan muna dahil kasi ang ating presyo ng live weight ngayon is nasa 130, 140 na. Pero pagdating naman sa palengke, 290 to 340.
0: Ang kilo.
2: Pagdating naman sa kalsada, sabi natin yung mga pot-pot ay nasa mga 280, 290. So lumalabas, malaki po ang kikitain ho ng mga vendors kumpara sa mga racers. At kami naman po dito sa Pinamalayan, nag-uusap-usap po kami, tinutulungan po, ang presidente na si Presidente Historilio ng Pinamalayan Hog Racers Association. Kako ay mas maganda po kung kayo po ay magkaroon ng kanya-kanyang mga pwesto. Kayo mismo mga racers ang magbenta ng inyong baboy, ibenta nyo sa tamang presyo.
0: Opo.
2: Bilhin nyo sa mga kasama ng 180 to 190 at ibenta nyo naman po ang karne sa halagang 280. At may kita naman yung vendors at may kita rin naman ang mga racers.
0: Opo.
2: Yan po ang pinakamahalaga.
0: Dito bukal sa ating lalawigan, ilang mga hog racers association ba sa bawat bayan? Meron ba? Aktibo?
2: Opo, lahat ng bayan meron po. Problema po sa mga ibang bayan po, hindi aktibo. Hindi aktibo. At kaya nga sabi ko po, magkaisa sila, pag-iaktibo sila.
0: Oh.
2: No? Pag-iaktibo sila na magkaisa. Kasi kung lahat naman po ng mga magbababoy dito sa ating lalawigan, sa tingin ko po, mayroon tayo mahigit 100,000 pamilya. 100,000 pamilya ang nag-alaga. Yung 100,000 na yan ay magkalampag sa ating lalawigan. Sa tingin ko, magigising ho sila.
0: Bukal, di ba may nung mga nakaraang linggo, 2 weeks ago yata, di ba, mayroong mga dialogo between the congressman ng 2nd District at ng parang meron din yatang participation ng 1st District na congressman, si Congressman Panaligan. Hinggil dyan sa usapin na yan, ano ba nangyari?
2: Ang alin po, tungkol sa...
0: Sa hog racers.
2: Yung problema. Ang ating dalawang congressman tungkol sa hog racers.
0: Yes po.
2: Opo, at susuporta sila pero wala pa rin akong balita kung ano naging resulta ng kanilang pagsulong. Ano po?
0: Opo. Ayun.
1: Okay, Bukal, maiba naman tayo. Yung panawagan naman po ng Mindoro Consumer Coalition, meron po silang gaganaping isang protesta sa July 25, 2026. Sabado po yata ito, dito sa JP Rizal Street Corner, Juan Luna, Calapan City. Kayo po ba ay... ito pa yung problema pa rin ng power supply natin. Kayo po ba ay a-attend dito?
2: Wala po tayong imbitasyon at pag-aaralan po natin dahil yan po ay sa Calapan area. At ang pagkasabi po sa akin ay parang magkakaroon din po dito sa Pinamalayan. At titingnan po natin kung saan po tayo sisingit. Ano po? Kung ito, Calapan po muna o di kaya dito sa Pinamalayan. At yan naman po ay malayang paglabas po ng hinaing sa ating kuryente dahil tayo po ay... kung hindi ako nagkakamali, pangalawa sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Pangalawa, meron pong sinasabi sa probinsya na mataas, parang 19 plus. Ngayon po tayo ang sumunod, nasa 17 plus tayo. Ayan naman po, ayon sa ating general manager, ay hanggang more or less, baka by December po, January ng next year, ay magiging back to normal na po ang presyo. Pero lahat ng mga pangako, hindi natin masisiguro kung yan po ay matutupad o hindi. Kumbaga, wait and see na lang po tayo.
1: Ang sangkod ng panlalawigan po ba sa pangunguna ni Vice Governor Jojo Perez ay sumusuporta po ba na ma-imbestigan ito, yung malayang investigasyon dito po sa pamunuan ng Ormeco? Dahil sa ngayon, sila lang po yung nagsasalita para daw magkaroon po talaga ng transparency at malaman kung ano ba talaga nangyayari dyan sa loob ng pamunuan ng Ormeco. Kasi kahit yung mga board of director, wala namang ma-report na maayos sa ating mga kababayan.
2: Opo, at so far naman po ang ating kasama na si Vice Governor Jojo Perez ay sumusuporta naman po. Yan po ay siya bilang presiding officer at pinagkaisa naman po ng buong kapulungan na imbestigahan. Pero inaantayin pa rin po natin ang national agencies kung kailan po sila magsisimula mag-imbestiga. Hindi po natin alam kung yan po ay tutuloy ho nila o hindi. Depende po sa palakasan po yan. Ano po? Hindi po natin alam kung ano mangyari. Pero bilang po naman po ang principal author ng resolusyon na pag-iimbestiga sa Ormeco, sa IPPs, sa NAPOCOR at sa ERC, ay kailangan po siguro i-follow up po natin sa national level.
0: Apo. Bukal, meron kayong panukala na ordinance sa itong CLEGO, yung Clean Apo. As You Go. Diba? Maganda ho ang ano nito, ang magandang layunin nito. At ito'y ang alam ko, existing ito sa ilang mga probinsya. Maging sa mga ano natin, sa mga barko natin, Bukal, may nakikita ako nito na ito'y isang panuntunan para ikaw nga maturuan ng magandang ugali yung ating mga kababayan, lahat ng mga Pilipino na sana ay pag kumakain kasi isang restaurant, sa isang tawag dito sa isang kainan, dapat bago ka umalis, ililinisin mo muna. Ito'y magandang pag-uugali. Ano ang status nito?
2: Isalansanin yung mga plato pag patong-patungin. At yung kutsara, ipon-ipon, yung mga tissue, ilagay mo sa plato.
0: Yes, na para hindi nangangalap.
2: Po, kagabi, kahapon po, ay tayo po ay kumain sa May Socorro, sa Bulaluhan ng Bulaluhan Queen, dyan sa May Socorro po. No? Pag-aari po ni Ate Angel Villar, ano po, bate pamangkin na po ng ating Congressman P.A. Umali. Doon po kami kumain at nagpapasalamat dyan sa ating paging author ng CLEGO Ordinance. Sabi niya po, meron na rin po siyang nakikita mga ibang mga kababayan po natin na nagsisimula na po mag-imis ng mga plato, pinag-ipunan. At yan po ang nagiging isa sa mga disiplina po ng ating mga kababayan. At nakalungkot naman po, meron tayong isang bukal ho sa Pinamalayan na nagsabi daw yan ay parang kalukuhan, wala kwenta, hindi pinag-isipan. So sabi ko po, ako'y nasaktan din doon dahil bilang siya naman po ay mula sa Pinamalayan, maliit naman po yata ang kanyang naging komento sa bagay na yan.
1: Baka makakomento lang.
2: Oo. Kasi pag sabi ho natin na pag sinabi niya kalokohan, so ibig sabihin ay hindi maganda programa. Pero sa tingin ko naman po, yan naman po ay nationwide, kahit sa Europa, kahit po sa ibang mayayamang bansa. Dito sa Asia, gano'n na po ang ginagawa. Pero pagdating ho na dito sa ating bansa, ay parang tayo po ay medyo pabaya pa rin po sa ating mga pinag-iwan ng plato.
0: Oh, alam mo, Bukal, matagal ko na, Bukal, na pansin yan, na one time na kumain ako sa isang fast food chain. Yung mga foreigner, yung mga Amerikano, before sila talaga umaalis, iniimis nila yung kinainan. Tapos yung tawag dito, yung mga balot ng mga pinagkainan nila, sila mismo naglalagay doon sa mga trash can, sa mga basurahan ng mga fast food.
1: Yung hiwalay pa yun, yung nagbubulok at saka di nabubulok.
0: Eh, di ba, napakagandang ano yun, napakagandang halimbawa, napakagandang ugali ng isang Pilipino kung talagang may-inject natin yan sa...
2: Kaya nga yan po ay, kung tutusin, yan po naman po ay programa ho ng DepEd. DepEd na po, Clego program po yan ng ating DepEd, natin sa kwarto. Hindi lang naman po sa restaurant yan, pati yung sa mga klase, sa mga classroom, na kung sakaling pagkatapos po ng gamit ng iyong sabi ating kwarto, no, sa classroom, pag alis po sa hapon, iaayos na po ang pila ng mga upuan. Magwawalis na po. Minsan dati nagmamap pa, pagkayan ay may floor wax, nag-brush pa ng sahig. At ang mga blackboard ay pinupunasan. Yan naman po ay dapat ma-replicate ulit sa mga eskwela, na hindi lang po sa eskwela, pati sa bahay, pati sa restaurant, gawin na rin po yan. Kasi kung makikita ko ng ating mga dayuhan dito sa ating bansa na ganun po ang naging ugali ng ating mga kababayan, yung kawalan na disiplina na po ang kine-question, no? Dapat question na po ang kawalan na disiplina ng ating mga kababayan. Sana po ay... pati yan, siyempre, pag naging ugali ang paglilinis, pati siyempre yung pagtatapon sa mga kalsada, ay hindi na ho mauulit. Ika nga, maghahanap na sila ng basura. Basurahan.
1: Alam niyo, Bukal, sa totoo lang naman, disiplinado naman yung mga Pilipino eh. Pagka nasa abroad dyan, talagang
0: sumusunod
1: sa batas. Kahit pagdating dito, yung mga galing ibang bansa, talagang may mga kaibigan ako na galing ibang bansa. Pag dumating yan dito, hindi nila basta tinatapon yung basura kung saan naghahanap sila ng basurahan. Ang problema dito sa atin, yung mga naan dito ay nasanay na, kumbaga maluwag yung batas natin eh.
0: May batas, hindi pinapatupad.
2: Pero yung ating kahit walang ordinansa, kung tutusin po, kaya ho natin mapa-implement po yan eh. Diba? Kahit walang ordinansa. Pero yung ordinansa yan, para lang paalala na, may batas na. Kasi minsan, pag may batas, saka na lang tayo nasunod eh. Pero sa ginagawa ko naman po, palagi naman kung inugali na pag mayroon tayong mga ganyang pinakainan, kagaya kanina po, nagkain po kami sa restaurant, may ipopost ko na naman po. Yung... paulit-ulit kong gagawin sa ito, ipopost yung tungkol sa Clego. Sa tingin ko, bang bawat nakakapanood o nakakabasa ng aking mga mensahe, ay utay-utay na rin po nilang ma-apply sa kanilang buhay.
1: Baka naman sabihin,
2: kahit wala pa po yung ordinansa.
1: Baka may magsabi na naman, kalokohan yan.
2: Yan po, hindi natin maintindihan kung ano ang kaisipan ng meron siya.
1: Okay, Bukal, medyo wala na tayong oras. Huling pananalita po.
2: Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.
0: Ayun. Maraming salamat, Bukal ng 2nd District, si Bukal Anthony Yap.
1: Pero bago tayo magtapos, partner, batiin ko lang si Congressman Arnan Panaliga na talagang patuloy yung mga proyektong, yung tumutugon talaga sa tunay na pangangailangan, yung patuloy na katulad ito, yung ahetid na programa sa Baku, yung Baku Oriental Mindoro, patuloy na ipatupad yung mga proyektong may direktang pakinabang sa mamamayan sa bayan ng Baku bilang patunay na pagtutok ni Congressman Arnan Panaligan sa mga...

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ng pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Dako ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga

0: Tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan naman ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na ibayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
1: Dako ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: located at Dalahican Rojas, Oriental, Mindoro.
1: Daku ka ba?
2: Kahapon pa!
1: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UniFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ng pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldangay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbog, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: manatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

buhay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Radio! Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mamala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contratexscam@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682-247 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio ICSD Bungabong.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo.

0: Nag-pacheck up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabati tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.
3: Tugtugan ba ka mo? Ito sa'yo. Big na big ang iyong araw. Pag ganito ang iyong mapapakita.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

0: Diyos, tumabang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big, Big, Big, Big, Big Radio. Radio.
2: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.